Mabuhay, mabuhay, mabuhay, mga kapwa! Ito muling nagbabalik si Kuya Nico sa isang bagong segment ng Chika ng Kahapon, kung saan pinag-uusapan natin ang mga usap-usapan, mga kwentuhan ng mga nakaraang panahon ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Ngayon, Merry Christmas at Happy New Year! Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ngayon, pag-uusapan natin ang Paskong Pilipino, kung saan pag-uusapan natin ang mga tradisyon ng mga Pilipino at paano ba sila nagsimula at bakit. Kaya muli, samahan niyo ako para pag-usapan natin ang mga chika ng kahapon. Ano nga ba ang Pasko, mga kapwa? Para sa ating mga Pilipino, ang Pasko sa Pilipinas ay itinuturing na isa sa pinakamahaba at pinakamasayang selebrasyon sa buong mundo. Nagsisimula ito pagpatak ng Bear Months. Ano nga ba ang Bear Months? September, October, November, December. Mararamdaman na natin ang diwa ng Pasko. Pagpatak na pagpatak, mga kapwa, August pa lang, 31, pagdating ng September, bang! Makikita mo na ang mga litrato ni Jose Marichan, maririnig ang kanyang mga tugtugin, makikita ang mga parol sa mga bahay at mga tahanan, at makikita na dahan-dahang nagsisimula ang mga Christmas tree at pailaw. Ngunit sa ating mga tradisyon na pang-araw-araw, ano nga ba talaga ang namumukod-tanging tradisyong Pilipino? Kasi tanggapin natin, iba't iba ang pagse-celebrate ng mga Pilipino mula Basko, Batanes hanggang Tawi-Tawi hanggang Hulo. Iba't iba ang ating pagse-celebrate ng Pasko. Pero ang pinaka-namumukod-tanging mga tradisyon or ways to celebrate the Christmas ay pwede nating isummarize sa pito. Una ay ang simbang gabi o Misa de Gallo. Pangalawa, pagkain ng bibingka, puto bumbong at iba pang mga kakanin pagkatapos ng Misa de Gallo or pag-trip-trip lang natin. Pangatlo ay ang mga parol, mga pailaw at iba't iba pang mga dekorasyon sa ating mga bahay o sa mga gusali. Pang-apat ay ang Noche Buena. Kainan na naman, mga kapwa. Pang-lima ang pamamasko at pagbigay ng aginaldo. Pang-anim ay ang monito-monita. At ang pang-pito ay ang media noche. Tara, mga kapwa, simulan muna natin sa simbang gabi at Misa de Gallo. Mga kapwa, ang Misa de Gallo o ang simbang gabi ay nagsimula noong 1587 sa isla ng Luzon, kung saan ang isang prior o yung head ng isang community ng mga Agustinian noong mga panahong iyon ay humingi ng permiso sa Santo Papa para magkaroon ng mga misa sa labas ng simbahan. Dahil sa napakadaming tao na humihiling ng misa at karamihan ng mga taong ito ay mga magsasaka at mangingisda, kung saan sila ay nais na magsimba sa bukang liwayway or doon. Kaya tinawag itong Misa de Gallo. Kasi habang nagmimisa sila, naririnig nila yung mga galyo or mga rooster sa Ingles or tandang sa Pilipino. Ngunit ano ba yung pinaka-essence ng Misa de Gallo o simbang gabi? Ito ay 9 days o 9 na araw na pagsisimba bago dumating ang Pasko. Ito ay isang nobina, which is 9, novenario, kung saan ang mga tao ay nagsisimba kasama si Maria habang hinihintay ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Iyon rin ang

tinuturo ng Misa de Gallo o Simbang Gabi sa atin sa panahong ito na habang hinihintay natin ang Pasko, hindi lang tayo magwi-wish, hindi lang tayo hihiling, hindi lang tayo naghihintay sa mga regalo, kung hindi tayo ay naglalakbay na may kasama, na sinasamahan natin si Maria, si Jose sa mundo, sa buhay nating ito, habang hinihintay ang pagdating ni Jesus. Ang isa ring napaka-importanting mensahe o tradisyon ng Misa de Gallo ay ang pagpapaalala sa atin kung sino ba ang mga Maria at Jose sa buhay natin. Pwedeng sila ay mga kamag-anak natin, mga magulang, mga kapatid, kaibigan, o kung kaya mga taong nakikilala natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Na ang mga taong ito ay naghahanap rin ng tahanan, naghahanap rin ng sense of purpose, or naghahanap rin ng Hesukristo sa buhay nila. Sa ating paglalakbay tuwing Misa de Gallo, lalong-lalo na tuwing Pasko, ang pinaka-importanting kailangan nating alalahanin ay hindi tayo nag-iisa. Dahil hindi tayo nag-iisa, dapat atin ring alalahanin na may mga tao rin sa buhay natin, sa ating mundo, sa ating komunidad, na dapat hindi rin nag-iisa. At yun ang essence ng Simbang Gabi. Na hindi lang siya para sa ating spiritual na adhikain para mas mapalapit sa Diyos, kundi ito ay isang corporal work of mercy. Pagpapaalala na may mga nangangailangan rin sa atin sa mundong ibabaw, na kailangan sa mga panahong iyon ng Pasko or naghihintay sa Pasko ay maging regalo tayo sa ibang tao. Ang ikalawa naman, mga kapwa, ay ang pagkain ng bibingka at puto bongbong o iba't ibang mga matatamis tuwing Pasko. So ito ay ang lalong-lalo na, no, mga kapwa. Pagkatapos ng Simbang Gabi, ang tradisyon ay lalabas ka ng simbahan, kakain ka ng mga kakanin, mga malalagkit, katulad ng bibingka, puto bongbong, mga sapin-sapin, kung ano-anong pwedeng kainin. Ano nga ba ang essence naman nito? Ang essence ng pagkain ng bibingka at puto bongbong, mga kapwa, lalong-lalo na pagkatapos ng Misa, no, ng Simbang Gabi, Misa de Gallo, ang pinaka-essence nito ay community living. Ang pakikipag-hapagkainan sa kapwa mo. Mga kapwa, tanong ko sa inyo, kakain ka ba sa harap ng taong hindi mo pinagkakatiwalaan? Hindi. Lalong-lalo na pagkatapos ng Misa. Ang pagpapaalala nito sa atin ay tayo ay isang bayan. Tayo ay isang pamilya. Na pagkatapos mong magsumamba at magbigay puri sa Panginoong Diyos, lalabas ka. Sasamahan mo ang kapwa mo, kakain kayo ng kakanin. Enjoy yourself, ika nga. Iyan ang importante sa ating tradisyong Pilipino. Na pagkatapos nating magbigay puri sa Diyos, binibigyan naman natin ng pugay ang kapwa natin Pilipino. Ang pangatlo, ang parol. Ang parol ay simbolo ng bituin na gumabay sa tatlong haring mago. Ito ay napaka-iconic sa ating komunidad, sa ating, you know, tradisyong Pilipino. Bakit? Dahil ito ay kakaiba. Kakaiba in a sense na kahit saan ka tumingin, kahit saang bintana, pintuan, saang gusali ka man mapaning, saang poste ng ilaw, ikaw ay umiilalim, o saang mall ka man naglalakbay or nag-e-enjoy, makikita mo ang makukulay na parol. Ang mga parol na Pilipino ay makulay, maliwanag, at star designed, no? In short, mukha siyang bituin. Bakit? Bakit maningning at makulay ang parol? Kasi ganyan ang buhay ng Pilipino. Ang bawat Pilipino ay isang bituing maningning at makulay. Na ito ay tumatawag sa atin na maging you, maging ikaw

sa mundong ibabaw. Na nilikha ka ng Diyos, nilikha ka ng may kapal, na may sariling talento, may sariling regalo, at hindi mo kailangan maging katulad ng iba. Hindi mo kailangan mag-fit in. Sabi nga

Pichi to pepe uwe ye ta tu kato to. Uwe uwe go to te mana ku yoko tu kato to. Ne. Akara ta tu rikirungo te mana ku re ta ku itu to niyo. E ha a yoane. E ha te tae to pauro ma te tae to itu tu aira tu e ke pa pichi to yoko to. E ko Yesu ga to arai. Repent. Na te dia reoi. Ke pa pichi to ye ta tu kato to. Magare, ke tatarara tātou kātou tō. Nā, me karanga tuku ki a koe, tūtū tia nā ku akamāra mō ki tātou. Ko e tangata I tōku tamarikianga, akaro me te koutou e te tangata ku kāre I karongro mai. Tōku tamarikianga, me tūtā I tōku tamarikianga, kāre o karanga ne tōku pepe ua, kāre, ku māta māta mai au. Anangā ue, wa tatarai tōku oranga e, wa wa mato wo te ere ki rutu te ngai kanata tu te ngai o te rango miri ya kare mato pi a rango I to mato ngutu are I rungo ara kanata tu e I rungo ki to mato e nu I rungo ki te toka ere rungo te uru ga te ere e un ngai tau ranga I te tai na te manu e te tai e mena te rango e taka ki me te te te te me to atu ko rere te rango me ara mara tu ki rungo na te tumu o e atire tumu rako ka no rato to ka to kita ngai o tai e kite ko ko iria ku wa ki ti ri ngai te rongo ta ka ta no te kai ya te ka rongo ko to ka to to to ko wa ta ta to ko ra ngai ko te ko ta ko tu ko te ri te ri to ta we kai wa na te rongo me ri tika ar ge pe ta ma to to ko te de no to mo te to ai ma e ka gi wa na la yo te rongo me ri ta ku na lo na te kai me mo ta ngar me ko tora ye ti tanga tai to ke ro ro me kare ki te me mata te me tu e di to ato e te ora nei rato ko ra tu to ne yo te tamo ri ki wara ko ki te to tato pa e no ai tu ta ki mai me are ka ratu ki ki achu no ru nga ti anga nga tamo to re pe I pu o kia de ma ko te pe nga ro mata e ina ro ratu te ko ki te pai me ki ke tu te ko yo e o tini rango ere tara rongo meri ki tara kaka yo ki tara ya ya ko tara rongo tere re ru tara tu tere pa yan no ri ra e ha te tumu ya pauru ma I tu to era tu ti tu to ki tara ra ko to e ki pa pe ti to ya e ha te tumu ko ko era ti ki te me kar ko ki te e no e me no te kar ngau cha ko era ti ki te ta ti yu bien te po ngi ki ti yu bien ta ko e pe ni ko na Karakara kia ta tabu, me akara karao, ki ta kui nangaro te uianga re tapire tuki tu pae pene, kariru mai te uianga e tauturu mai yakoe. E a te atua, I tuku mai e tangata mai chiki te ene yao. E a te tumu, akara koto. E a rato I yakoe, bakari yaka kite ki to te ene yao e, kia kia tatarara koto e ke pape chido yo koto. Ko tī ere te uianga e rea, ka riro na tī e uianga e pau tīia, mana ko tāko e pēne ki tātou kātotoa. E hā te tūmu I te atua, pāpā me tua I tuku mai e tānta mai tiki te ene iau. E hā te tūmu. E koia āna ke te kite I te tūmu I tuku mai e ia te mai, e te mea kua aka kite ia mai ki tātou kātotoa I rosa te pipiria. E hā te koto mana ko. E I rute me ka kalamo I koto, ha, te tanu wara. Ne, kalamo ki rea tia reo, you know, no tatu kato toa. Pene I e, kare watu te tai reo achu ki koto, for God so loved the world. No tō te tua ina ngaro, I te ia neo kato toa. O tōna tumu tera? O te tumu tera I tuku mai ai ai ai Yesu ki te ia neo. E aere te tumuri, e karangaere a ione mai, ke tatarar tatu, e ke papi tito e tatu. No te mea, kua kite rato e a te tumu a Yesu I taimu e ki te ene yo. Ko I yoki, e a. O te mana ko tono papa, ki aere mai aia ki te ene yo, I te tauturu iako e iako, ki a rauko I a tatu te a te oranga mutukore. No reira, no tō te atua, me tua aroa, tōna inangaro I e tātou kaitoto.
e te kua riru mai rea, i me te tau tātou me aru tātou tutua a Iesu, te au orang.

0: Ako rumitak. Please. E tuku uara e koutou tātou ya Yehova ki mua ya tātou.
1: Amen.
0: That's the number one merame kui te pupungi. Nā. Patianga tāku tia ki koutou kātoto. Please. On your knees. Pure ki te atua. Ki oro mai te tui te pakari ki ako he. Ki ako. Ki e riro koe e ia. Nā te te karungono mani koe te rātio. Pēne kare koe erumai kino koe te rātio. Pēne a te taira kaina oro koe tāni unu mai. Ki a karungo ia tōre unu koe te rātio. A te aputa me kumo. Ka pē mai koe te tai taripoonu ke. Pē taripoonu ape pai. Ka oro ngātu ki koe te tai numero. Me tani ni me koto kaina koro te tutu, ka tuko kirunga te tari kirunga te rachio, kia karo me te katoto, kia karo koto me taviru te tu, e tau ka tuto me koro kirunga te rachio.
1: Amen.
0: Amen. Me kaina koro koto te tapiri me kai, ko tiri te teo tiri ka pimo, tiri tari poon, no te me te akarakar ni yoga ka pia. Kare ka te iae, kare me tatu kirunga te raha, ka kita me te katoto ia kai, koto ure ora, ka karo me ka ina ngaro koe, e te poe mai te taimano koe, tau turu, ito tato, iti tangata. Te taku ki koto katoto. Tūki runga i te pōpongi. Ia. Karangari a tāwi te rea. E tuku uarai o i te atua ki mua i aku. E rei tōku tuakatau ai. Ki a korera wāu ea e ngā uiwe.
1: Amen.
0: Always put God first. Haru mai rira, kapu wai vera. Amen. E te rea, karangari mai rei te atua ki aku e. Ki aku i rea ki e. Hold my hand. Ia. I want to hold my hand, precious Lord. The idea, the kind of what to do. Eighty kind of the tower get to hold my hand, precious Lord. Arataki ko yahu, narungo to mataro, to matara, etora. Amen. Kotumanako teria, etema, ema the temonoko teo tagi, a tutu ekinotata to ratio, tira to get to go to do. Kehoto gato to ekonomen. Koteo tago to penicopacapu, go to tutak, tago to telephone the move arroto. Tutu me koto kino te rātio, tētua, ia koto maramantai te tiretua. Nā tētua tirira e ākono te umea kā hatoto, ka inangoro iara. O te umana ko tia, te awaratake te rātio ko ne inangoro ne ke ki te. He, te nani mea, te tutua ne rātou, e te utangata te teoronga, te tutua ne ko te teoronga, alatu maramana e. Te roki te tutua ne ko rātou. Te aji aji o niu ki ti angātanga te ngoe te rātio, te kata ego ki te katoa lātu e mataola tō muri ti aupinga pōro. Kareu ki te. Kareu ki te. Me ka uriu ti aupinga pōro ki te reo papā, I don't think so. Ne tāwira te atua. Kareu ki te, kareu ki te tūri reo me te tāwira te atua i tukoro e te atai me. Te rāua. Me ka inangaro koto te kai te tīti. E tāni unu mai koe te tāwini te atua, ia koto okua koe te tīti, tāra tīti o tāra tīti. Ala, e tā mana koa ngalai te tai e, e a te tīti e tānu i te kai. Ina, uki tau. Ia, me ka tāni unu mai koe te wāmo te tau, ka inangara koto ki kai, tāni unu koto iai. Ia, te au mana koe te ia, me ka inangara la koto e, kakape te pauanga te tai ngā tumu apara, kirunga tā koto tumu apara. Rokora ko tu mau pokaro tu mau mau ora wai kaira tu kaira tu mau ko te tawi no te tuka kari ki ko tuka kape te pau ki rume tira tu amen ine tawi no te tu atu mana ko e pera ko to me kaira ko ko tu kape te tanu te ruko ki tu buko te ko to mai a te te champeni to koro ko ye te a le ra ko ki te me ko ye me ko to na tau turu tau ye te tanu ni te ruko atu mana ko I don't know. Tāku tārua ki roto te erua moina kanatau moina kai, tai kanatau e tai moina kai matie, e tai moina kai kanatau e te tekarau ki te āpara. I roto i to te āpara, e atarau ki e ngā āpara, e āku āpara e rakurukua nāu ki roto irira. E tai carrot, carrot i aku ki te merikirikiu, kākitu atu ki koto kātoto, e oti,